misava ka yena a machayelo lawa u ta tsaka ku tsakana vantshundzwana va kapeyana ni va mahungukela.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 5 horas e 7 minutos já a Moçambique. A metiré ainda me com uma fuquênica a frequência 102.1 MHz, a Kawin, 89.9 Kamasinga, 89.0 a Zavalas, Dropanentins, a Kisiko, 101.6 MHz, Luma Dropanentins, a Inhambane, 88.3 a Kapandi, Govuro, 88.0 a Kafunyololo, 91.2 MHz a Kamabote. A internet e fuquênica a frequência é a www.rm.co.mz. O Emacuno Gangela Hakutota com o emissor provincial de Inhambane. E com o Mahelas Mangue, você está recuma com o Lumu Ungacona Louco, Anga Veni Internet Zena.
2: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikadi. Ka minyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mungetela ku bululeka.
3: Ahihi n'wananga, leswi swo ri ta hakela swi mukhulula.
2: Mama lejo.
3: Nga ku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Maku loko u n'wi nyika ngopfu byo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
2: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
3: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura.
2: Hi swona. Loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke.
3: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla fambana na xipitali kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ni tikomunitari.
2: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
3: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito avini vutomi ginene.
2: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
3: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
2: Mama yi kona.
4: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi ka tiriwa hi mixtura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaku 5 wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele leswi katsi swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
5: Ka wena u xuvaku ku xava asimetu, tisimbi ta mavharawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati ni swin'wana swigotso swa khayina leyinene. Unga hakarateki yana zwalezwi a Ferage Manguela. A Ferage Manguela wa zwikota ku ikuma la bazarini ga mafuraira zwinwini la bazarini ga jilo lomu dropeni ga Inyambane le ajangamu tsutsuma zwalezwi uya la bazarini ga giwa la Ferage Manguela ya la bazarini ga giwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa ku zwitini zwinene zwa tipimu leti utilavako. Ferage Manguela, ama kevya hina hilawa, 87-387-589, unanile ya 84-24-67-589. Ferage Manguela, uikuma lumdoropeni, Gainyambane.
6: Albert, zvikho ututsuma hitam. Ukhelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndzi zamile kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwonele liphambeni kuna mapoyisa utabiwa chipiti.
7: Kungata maheka chumo. Ndzi chelile atipono timbiri lomuka mapasi ya mova. Akuna ukode la. Pe ndzo zama kuganya nkama ni chikhati ngona mamani.
6: Hesa, wa zwitiva leswaku u gunyadu lego gumaha. Niku au gunyadu gahoshela ana wati.
7: Makadzi, ungatini zwa wena madam. Phela mina ndza hanyisa chilezwi. Chima, ndisangola ku ngela lomtitaratweni.
8: Mungana muchembele. Kutani mpakelo wa vanhu ni michumu, wa zwitiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntiro wa ku wendela lomtitaratweni. Zwa betelo ni ku zwa tsayisiwa hinawo ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko. Wo ahihi a gunyado. Uleta ti number phone leti. 82-3405, kutani 86-3405-000. A hi patsaneni ka siku hluvukisa atiko ga Mozambique. Xiletelo xa mitirho ya ta keketlo muti wa kwanela hita mafumbelo mstratweni ikutirisana ni hudzi ya kulusana ni hunyadu lomuka province ya Inyambani.
9: A michado da nga inga seringana e contou a cota o quinhavez garrombi um govo gato fanelo ta um muno ta banana vano baixa e cotala cabona varrambo gachisati. A ca província ya Inyambani desgontos de uma relueco relembro ga 2022 descombali juraco. A milhejri a mufumo ni bandone va pinhamaco cutinha de carato leite a michado da nga inga seringana e a rasmama cuoneca cotala caiona migangueni e comeca cotchaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 ou a 22 de outubro. O Vikelaku acotchadiceu a cabanana. Katsa e seu avó que manulava vaxingelaku acubi ao biligigmaheca. Vatuali, baonelelva banana, varangelva miganga, a banana varam gachisati, vangaoni o cota gilo joxaviciua. A undau ganhanyana hitchkoleni, kasi a longsela ao manzikugakui. Loku tiba timhaka ta kusamalana ni kuchadisiwa ka vanana amugangeni uhanya kukona nga miyeli uleta. Wa shukota kuya uleta mapoisini laha kusuhani uhusina amugangeni kutana ka varangeli vatikereka kami klangano yukala yinga lumbi mufumu iterela kulo amugangeni wawena hambi kami miti ya mfumu. Unga vumeleti awusimamisi gachikaratu lechi waku zero kami chadu yata anga inga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa província ya Inyambani rekutirisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
10: Kanavula, kamashirami, kamamumu, hichikamu, ya kusawena mungiseti, uchigeru cha kumakakahini. Yumba nyanzi wetia, mungiseti radio, radio mungiseti.
11: Radio Msebika, ao serviço do cidadão.
1: Wona nyamukla mwingiseti kuma achira milenu dropen tins aganya bani hacha kwiko na mtiri ya hina kwa tanyana la vinita na independencia. Wena ri kongo makukuwe tibati tasenu mishule ituo nelko mabaji kambi kumesili vifula na mishule ikanile jaha nyimili. Luku shkota kuma nchikwekli li jiani ngotuka ujumiwa ja tira kambi shtaveja kufuna hitamu. Nani 5 horas ni 15 minuti ya Mozambique. Ina chipanzi cha kuminikanu at minute 30 simu tuwa tsalangana. Kalama 5.30 chikatia longolo kugichil murimi. Kuvula chigavalechi ni uchenji ga chesiman. Man Paulo vaumba kuka uchai makumbanezi. Ni uchenji liga mapepetela. Gichil mwingset. Gichil mwingset.

0: nahinaho hi ku xitawundi parabens volkswagen city va nga pfumela ku khengemuka na hina ka mixo nyamuhla atikweni ka mosambiki na ni 5:30.
1: Gichile murimi
2: akusukela muvulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela manene Gichile murimi
3: Gichile murimi gichile murimi mukiseti mishu yenye mukha kota tolobeto hilaha kasi kutaku chiketsela unwane longoloko wa gichile murimi yenye mukha elo mangeni kamina armindo umasinge kami chini kuna na ina glory watiru Marcos Pedro yumbergene karimina velela awing setle gine nekalo longoloko wa gichile murimi Gichile murimi nyamukha hi ta muteka kama bote na hi ta kulaha ni bulu legi nga vena guga chihaka ni kubana twa district ya mabot lu ya kunani muti sele kule zwa ku kota zwitwa ku district ya mabot yene ntshamela ligi ya gangu va yinwe ya ta rimi ka lezwi ka tsuka ku oneka masikona lawa ku vati hita vati nyiketela lumuka nguva ya umbiri ya ta rimi Igual aka kulonzota amatsa watsa wana hi ulo ma articles alphabet mazive ivituga kubana twa district ya mabot loyi yakoka bulunaye baba alphabeto a urimi goyini angubale ya chirame hi ngena uka yona hi ngile uka yona ni tivula letingana ka tihodi tinga hunza amativativa na makona zwini zwinga uliwa ko hita urimi ganguva leyi ya umbiri
4: yina ni nguva yin'we kani leswi a masikwana lawa kota ku cincacinca ka tinguva mazama ku hlomela nguva ya umbiri ya xirhami zwini swi nga wuliwaku hi xirhami lexi nghenaka ka xona
5: va kona a va hanyitiku a va rimi va titsitsirita lomu ka ku rima leswaku fambelana hi wulaku hi xilungu kuma urtikula xi va kona va titsitsirita ku na ni leswi hi wulaku kuma orta xikazera leswaku va ma byala leswa ma orta lawayani lomu mingangweni zwin'we ni wonke mandhawu lama vhumelaku kota kwa tivula leti tingana ti mahele ku tshama a mati jaha tolove ku va byela leswaku a mati lawayani ma swi kota ku ma cincama ma bya kuga loko va swi kota ku ma tirhisa khwatsi ku nga ku va rima va byala hambileswo a va tlheleli va nghena emasin'wini va swi kota ku va byala porque xa va swi ku khomile leswaku a kota ku cincacinca ka tinguva xa a swa hi swona leswi va nga byalakanya kale por isu va kona kumahiwa antirho lowu va kona va titsitsirita a vanhu i hina kambe ku mufumo hi kona hi va hlohletela leswaku tenke va simamisa va provetara a mati lawayani kasi ku ve ma va nyika zvako ka malembe ndzhako a vanhu a va nga se nga zwipola leswaku ka misava leyi ya zwi kota ku ve yi pfuna yi bendzula maxa kusukela ka malembe lawa xa hi wu magamisaku leya kume malembe manharhu paraseno a vanhu xa va zwi twa swa ka misava liyani hi kuve va kuma mati basi xa va swi kota leswaku va bendzula tikuvi va kuma tisalada ni ku hambanahambana titomati leswi ndzi vula ku hambanahambana ka leswi swi pfuniwaku ka ku fambelana ni maurtiko
6: a tivula leti nako ka maboti ku na ni tambe problema ya mati ka tivula leti nato bya hlohlotela kasi ku ve va swi kota ku a matsawu hambi swin'wanyana bya kuga bya maverdura swi kumeka na swinyikiki
5: a swi na ku kanakanisa ku swimahaleswo byi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivula leti tingana na so hi senu ka tlhelo ka leswi a matsawu ku fanele swi nga vulavula swona ni swi fuyu kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa bya kuma a mati lumuyani byi kuma a byanyi para zwiga byi tlhela byi kuma a mati kasi ku mana entao laha ku kumeka ku tantu senu ka vurimi tantu senu ka ufuyi ku kuma a bendzulo le ka district ya ka mabota podi zwezwi ndzi nga wule enterms ya matonela dalamangu maxi ha swi twa leswaku oleando ka leswi swi nga maheka a lembe ku nga mbela hi swi kotile ku hi famba a ti-November na ka ha va ha swi kota ku a va hanyiti ku vaga a matsawula ya ku mawula ku kuma ya maortikula xi xa leswi ha swi twa leswaku hi ntirho lowu xa va na ni experience hi xigelela xi swi ta simamisa ku va maha kasi ku kala vakoka ati hotelet
4: apolo ga ku khava mpondo ka ti homo hi vulavula hi vasina sang kampanye sangulile a district ya mabodi lomu ka ku yini ti homo tingane mu rindzela kota district ku tita khaiwa a vasina
5: lomu ka district ya mabodi hina ne ku nyimela ku mazumeno zvuma kwazi de 30 enough milk cabeças do gado bovino tita vena ti vacinariwa porque leswi vakona va tekno ku va ma anti-law. Portanto, lexi hi nga xi kota kuma hi leswaku wonke a 8 wa malocalidade hi orientarile a va chef de poste, ma chef das localidades, leswaku va tirhisana ni va fui, va tirhisana ni va líder comunitário, wonke ma estrato social, kasi ku mun'we ni mun'we loyi a nga ni swifuwi leswa ku fambela ni tihomu kota hi wulaku, va tiyisa lomu ka mandhawu lawa va ringanaka ku tiya ta vacinariwa kona. Portanto, hi leswi hi swi mahaku komu district porque hi wanga lavi leswaku ku kusala nesikeri a yin'we a homu yo kala yi nga vacinariwangi.
3: Ku vima gezu ya kubanatu wa district ya mabot loku a tilata hi chumutelanyana kutsongwane hi leti ku nga tirho huma hi waku lomu ka ta wurimi hambi ni wufuyi hi ta mali leswaku hi ku a hi gumiseni vana na ku vakulwana va tiva a cikomu wurimi don't worry low ta hi teka kala ka swikhati swa mahungu hi tindhawu.

hi bongile dinwari lowo hi ku cakunga hi ya masin'wini hi rima kwalomu kaya bya koteka ku hi bindzula hi wuyelwa handle ka ku ya matikweni. Gichel murimi wa nyamuhla hi mukaketa laha na hi ta ku amun'wani Gichel murimi u ta mi kumaka masiku mataku. Wa nyamuhla longoloko u vimangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku ve 9 na Glory Award.

nzaku longoloku gichili murimla chitchindu ngakalmu ngiseta kuna yela masuwa kukunga mahungu lirimla chindawu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa xikhadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: nga ku zwa hava kana le zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirino wako ikwalao a ha karereka makun loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzika ku mirino wako
1: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: akavana vangani tlhano ti hwetini yimwe kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
1: hi jona loko Manuelita a nga hena tlhano wa ti hwetini yimwe ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani kamba sopa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
1: hi jona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena
2: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita a vini vutomi ginene
1: ndzi ya ndzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
2: loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kuga kukuluka. A vanana vatsongwana wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli ju katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Kamwe na ushuwa kukushava asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zvigotso zvakaina leinene unga hakarateki yana zvalezve aferaje imanguela aferaje imanguela wazvikota kuikuma la bazarini gamafuraira zvimwe la bazarini gajilo lomudhorobheni gainyambane le azangamu tsutsuma zvalezve uya la bazarini gagiwa na aferaje imanguela yala bazarini gagiwa Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru la kubiwako zitini zinene za tipimu leti utilabako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uhikuma lomdoropeni, Ganyambane.
5: Alberto, Alberto, zuko ututuma hitamu. Ukelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe, nzi zamili kukushongolisa, anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe ni kuna mapoisa, utabi wachipiti.
6: Kungatama heka chumu. Nishelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Penzo zema kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
5: Hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku au kunyadu gahoshela anau watiku.
6: Makadu, ungatini zwa wena mada. Pela mina nzahinyisa chilezri. Chima, nisangula kungelo mchitaratu ini.
7: Mungana mchimbele. Kutani umpakelu wa vanhu ni michumu. Uwashitivele zwa kufida lava va maha kuntiru. Wa kuwanele mfitaratweni Rabetelo nuku shwaza isiwa Hinao nuku kheliseranza kwa nfuku watiku Uo ahihi au kunyadu Uleda hiti number phone late 82-3405 84-3405 Kutani 86-3405-000 Ahipata nene kasi kushukisa atiku ga Musambiki Chiletelo cha mitiru yata kekechu muti wa kuwanela hita mafumbelu mshitara tuin Tukutere sana ni hudri ya kulu sana ni ukunyadu lomuka provinsi ya Inyambani
8: Amichado tanga inga seringana ikonti wakota u kinyavezi gahombi ngovu gatifanelo ta umunu ta banana vanubashwa hikutala kabona varambu gachisati Aka província ya Inyambani tshikontsi tshimahilwe ku hilembu ga 2022 tshikombali zwako hambilezwi a mufumu ni vandoni va pinyamako ku tshinya tshikarato lechi a michado tanga inga seringana ya hasimama ku oneka kutala ka yona migangeni yikumeka ku tlhaveni a Moçambique recolanza anau 19/2019 o a 22 de outubro o vikelaku a cochadiceu a cabanana caça e seu avô que vanulava vachingelaku a cubi ao biligue maheca patroali baonele lavanana varangelva miganga a banana varamo gachisati vangaoni o cota vilo joxavisiwa a undau ganhanyana hitchkoleni kasi a longsela ao manzikugakui loko tiva timhaka ta kufamalana ni ku chadisiwa ka vanana amugangeni u hanya ku kona nga miyeli wuleta wa swi kota ku ya wuleta maphoyisini laha kusuhani u husina amugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumu yi tirhelaku lomu gangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumu u nga vhumeleti a wusima misi gachikarato lexi wa ku zero ka mitshado ya tanga yi nga se ringana lawa makungu ya mfumo wa província ya Inhambane hi ku tirhisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
9: Atukwini ga Moçambique na ni 8 horas ni 29 minutos e tala ku tsaka mwingi seti ku ve usimamana hina ka haxilegi ga mixianya mokla e tangana ka tshigava tsha uchenchi na lavetela 8:54 ra tanga keketa mitirho na hitswa isela chitamba ina kulori hi chitsonga uchenji salama uchenji ga VJ kutani Valdemir José maka projeto geração de ouro kangano wa chai valu mka Moçambique adabati mwingi seti.

0: nokuhambana mini ku munhu a ni rhandze ku twa hi ntamu xitiregagadi aka mudombe no aka mudombe wa mina ni va ni ta hlavyela ni kungetanyana ni susanyana mati lavaya vandla xinyalana xa mina kumbe ni sebola layani ni sa a sebola ni sa xinyalana teka mudombe wa mina ni chela lumiya ni hakasela swi le ku chela mati hikusa swi ni mati zona leswoce
1: kidzi ya kuva uma hikisinya sumana wamba mana nyama nyakhumba wa ku tutumela ka sebo ya veta dombe kidzo kuga lisin wa ku hambuka ka si nyama nyakhumba litsululolo nuromo ka munhu hui veta ka mukutsiva ku ya muri khumba ya vane ka si uvavula
0: nada nada ndisona ka mudombe pra mudombe wa ku kali
1: eji ka si cheyo jikarango jikodwa ka si ka muimbi hinga muramba kuga ali tsikula muhunu tiduka mukulisine hewo munga si madziso kani nya mabuli ya tu kuga ali tsikula muhunu kukutuka dujale mutu ka si kubeta kuramba uwa waningira tumuwa kunya uimbi anga kumana ka si kuga machinga muni
0: munhu a nga ni kuma kumbe xipetakulo kumbe muchado kumbe i yini a nga ni kuma ka nombora leyi 84 116 136 9 a Facebook na kona a nga ni kuma Sister Liliana TikTok na kona a nga ni kuma Sister Liliana ma xi TikTok no yela muntu ni nghenaku ma xi na kona ni kona ni ni konda TikTok
1: kids ku levili tu vetaka si u nga tshiyaka si va hakelano vaku hamba ri ki ni dzifandzaku dzilidzikolaku dzindzimu dzaku
0: na ni ku a va simami va ya mahlweni va ni landzela kumbe va rhandza ntirho wa mina va tlhela pfunzi va simama ni ku ni vhuna kumbe munhu kumbe mali kumbe yini na ni bonga hi ntamu makoni wa mina e bizila xikan'we ni grupu ya ka kwezi ya masinga ya Carman Music na yona ni yi sindzaku ni promotor wa mina Raimund Xauka na yena ni musipri na yena walalwaka hi kona ni yapa ku ni promovhera ka ntirho wa mina ni lava ni zaku ka nkama wa zuzu
1: nga yembela ka siku ka yizimba nyaku hiseka chiyuma buliyatu ku yevi yizimba nyaku hidzeka ku va hiseka mabuliyatu
0: i chova
1: chova chidzu hi na seka ka si mabuliyatu ku ka yizimba yeyi nyaku yi chova hi bonyeli khuku hi ku haka ava radi Musambiki hi ngutumba chituku ka mamatsimana ndiraku na ku ramba ku va tohenge mabulinye yetu

Abiga boss, bambi gabitina, nina ku paraqua, you karatugasi, kwanzi moi vai embedego. Quandrania, gania tumbunukino gania ku festival yatofo, itaguino iregasi, ipania barlo, kumagania doish, mili doish, kumagaswamani kineko, na ku embedins be. Karatmungi siya utsatsano. Katiki yuko sine hizi dego, itukita wa yuko manika hina kumbrea tia ulanga na watu mikel kwa tukuli mne hizopi na au kusina manika kwa wana kusimama na ayo au lukitonga itu minrugambi hina uya haga ibika. Tata sakunzilu yegi ya melu.

Hello sila mo yung sito ay si Chicheng yung ba ni hoy hoy kamo ganim nongono ko uam sikati nongono ko niya sungo ko miso ako tumero binduro ngan Sandra Masango Thomas Balo ya kon lani kamichini kasi ko hinakata nongono ko atwa niya sumo yung sito hinakulo sila ng hindi maya uchange hinaramba Liza James kasi ko tahivuna kundi ndanzebe ba mami kasi ko ba tizati takumtumuni di host kambe ba dinti nikulo kavalo ndi sanzila yawe kota ba mami.

17 horas e 24 minutos, fui gente orziana, gente. Ali na rina fui na vama sebe nguti hiti mahisa kutona ke. Nguwa kule ka hizumba nguwa hati tita mwaku nguwa kurula. Hiraka sikuwa hiva ngisa na liguwa. Hifaya na misungu kambe nguwa banana nguwa nafana waka sikuwa hiva ndinda nzebe. Nguwa nguwa na manga hipata. Nguwa na manga hima haka sikuwa hikala hati hawa. Sina nanu banana hingaleka na kumichi pila pila usiku kene. Nguwa mangona walisi kuminawe ya ni mahungungi. Asi ndite timaka. Se hifaya na misungu nguwa kumisi engisi misi ningani tinzebe. Kasi nga ditsuri banana hingaleka na kumichi pila pila usiku. Mi zumba mtine nguwa kutiti numa haka sikuwa isa mahungu. Mangona ditsi kwa mpene kutangana nisungwa nisikaratu. Kwa haku tsimbila usiku. Jali simaka sikuwa adishwa ditampe mchibela nyumbani. Miti hoteleta. Reziana jami ali anikana nandu kene. Nandu ni umana nguku hako veleka. Kambe nijishwa ditampe mchibela nyumbani niti hoteleta. Titi umela kwa hansi kia niti zivi. Se nandu ndifu ningu umana nguku ni veleka haku. Kasu chizo veleka nguwa urola kuko na nandu. Nguku haku na nandu nguku velekile dija haku na nandu nguku velekile dihora. Na jali simaka sikuwa hindi ndanza ye vanana. Hii zamati nzalatakuwa hii vanana hiva kauka nguko hingafaya na misungu watu vahombe mangona walitsiku vana vada hisia sana vona vapana atuse kukahana kupana kukahana kurula hichiona na hiushunga metana ngutitiu kombi hiushunga metana ngutipandi kwa vona vana seva pana vasekelela seva hisitim sana. Hini za 7 horas ni 25 minutos kaembi muhila kulava ujinji wa Sergio Miambu ali dimasa wena kene ulea kasi kugia sava kwanu. Ulewa kugia samufi. Unga kuwa unga tafale tanti wakwe. Si ulewa kugia titsomba tote. Kuleka umahata wana titsomba na nao. Ulewa kugia titsomba tava kwa nufangati mahera. Inizo 7 horas ni 26 minutos.

Alisekela na na kusekela ngoku ujini menyula na na kuminyula. IFDD DJ Hadani wa Zavala. Alikena ujini kumba maseko na na kumba maseko ngoku maseko madana maseko. Se ujini mahela tofu na na kumahela tofu ngoku tofu ni ona idana tofu. Asinga di tsure kasuku ujini mahela tofu na na kumahela tofu. Se ujini kumba maseko ha na kudana maseko. Kulea kasuku hekomba na tsura. Nga kwa ula kutsura tutsura kapa kwa anu auchima mahele tobia. Kwa uchima mahele tobia ni wana wana kukomba pasi tobia. Sema mahele tutsura ni wana wana wana kukomba tutsura. Seme zumba mezimbila nzile mweyo. Nga kwa mezimbila tinzila tuhambana. Hini za 7 horas ni 34 minutos. Nga diha gari kandima ya tungu ni mida chichupi. Hila wetila pima 18 horas kasuta mana mahungu. Kuntu miso ni antena nasional. Isimama hichiku na velo ingi seti unene. Mvulu uta langu matumo ni makateko. Kayambi mumsana kwa hichiku kahawa ingembane anu Zaval, ila kuya emani wanampula, hitutumile ngutu. Asi hidi hukile ni wanampula, ila kuteka alifaki. Chihipangalata. Iji zamati nzalata kuwa ngumbimu ya 18 ora, itama na mahungu ngutumisani antena nasional. Iji zamati nzalata kamita kuwa hikulwe tzalati kaditatu ngukuwa sedi shwiti ditamu. Hikulwe tzale njibehe, hikulwe tzale njiginga chatu cha mbavu. Kasikuvana na vana mana kuja nivona. Ebi mako wakata kusamba kambe nguku wa seka titila. Hingati wena kawadisa mbele vanana. Hiva ambesa majesu. Hiva ambesa maguru vadina au. Mimi mea ya kona kasikuwa muna kufutumela. Vasi peku ngupeo nguku wa manga tukawa muna ngumi kushwani. Ambini mangu anumaluati ya kupa ngumi kushwana. Wava kontikana tinga wakati kana nivona. Ini 17 horas ni 35 minutos. Kota henga omba hiti ya emani wanampula. Kasiku hiteka dijahadiwa halifaki.

Okay. Va ti ku danetela u ya va xavela u cincana se ku sa vekela ku vekisa mati ya mina na mana ku vekisa ya wena hi ku tiya ti laveka ku hagari ka n'waya mi ni vambidi ku laveka sikumbeni ku pisisana mi tshuvela mi dziva ku ndinda na ndzeve kambe hagari ha ku ndinda ndzeve ku laveka mi pisisana kambe swi nga ku wa u ciyawo ya wena mati ya manene a ya wule hi nga ya manene ku laveka sikuwa hi dziva na ku ninga tindzeve hi swethu va vambidi hi na mana ka siku kula hi ya masoni hi la ku mana u cinciwa Antonio Marcos a xi nga no va ona va xibela nguni yango kwani to sala nokha va teketete vhotse hi ni 27 minutes.

Mwengse tungunzila hila ugemeta mitumea tunguni dimi la chichupi. Hei ngati manzane kami na Sandra Masangu. Mwuri china dao sinchwa raji Msambiki. Hila kubeka kubanga kawa na ngulo kodi hilo mbele nzeve. Hichi simamo hilo mangu kwa mitume nga diche masonu nguri dimi la chiputukisi. Dishwiti hikuna vele la Wing City unene kaiwan mitumu hilo ndisako.

0: Ripelile mwingiseti wa kurandzeka va mama na vambiri vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varixiwaka minandzu ya vuxavisi ni vudzahi bya timbangi. Mhangu ya movha exifundzankulu Nyambana yi dlayele munhu wun'we. Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu hi tlhele kombela a ku va mfumo wa tiko wu katisa hi ntsima vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Vurhangeli bya ta vukosi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi va kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Ku tlula 11,000 wa vanhu a xifundzeni xa ximbotsu xifundzankulu Gaza va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti ti taka. Muyingiseti wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha dzoito ka mjexiyi a nga mayi wa 2020. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo, kasi David Ntimana yena a lulamisaka a tlhela ku kombisa hi ku navelela vuyingiseti lebyinene. Ripelile hi sungula hi lama vulaka leswaku va mamani vambirhi vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu na va rhwexiwaka nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa ma tshokovetiwa hi Veronica Sidumu.
1: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va tshuketiwile eka ndzelekano ya Goba exifundzeni xa ka Namahaxa. Na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Maputo Carmini ya Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha hi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
2: A va teka adrogani va liyisa district la Buwani va lava ku nyiketa mun'wa bava. Hi ntlawa loko a va lava ku nyiketa mun'wa bava hi na maphoyisa nkamba lowu hi nga va nyimisa hi swi koti ku hi va sencha, loko hi va senchile kambe va kuma ni droga leyi. Ka nkama wa sweswi va kumeka a district la Namahaxa a droga kambe li kumeka a hala district la Namahaxa para li kota ku li va responsabilizariwa hi vugevenga le la ku va famba va xavisa va konsumira i kambe va xavisa timbangi.
1: Loka ya mahlweni Carmini ya Leiti a hambi nkatsakanyo nene ya nchololoko landziweke hi vakristi va kereke ya Katolika ku ya a santuari Nosa Senhora de Fatima ka Namahaxa ntirho wu landziweke vugangwini bya vhiki.
2: Ni mbala swa ku ina durante ka peregrinação a para distrito lá na Mahaxa, a vacrente va igreja católica, va peregrinar e bem, com a cumelela nga mchumi ya ukarata, ni bala swa ku ina hi kuma nga mchumi ya kubia, hala na Mahaxa, nambi kwa kufamba, nambi kwa kubuya, tambe na maphoyisa hi kumeka hinkwato timbangu, para hi kota ku hi kontrolara, ku nga humeleli a vugevenga, ku nga humeleli a tinghozi, ni bala swa ku a vanhu va fikile komu devisela hi kuma a yi resebelanga a manotisa ya ku biha ya khensa kambe vakrente va igreja católica va nga ti comportara como deve ser para que a missa vona a hala na Mahaxa i famba i kurera como deve ser.
1: Munyiko wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Maputo Carmini ya Leiti ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke hi maphoyisa ku fambeni ka ku hela ka vhiki.
0: Mhangu ya movha xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokovetelaka hi Isaura Antonio.
3: A mhangu leyi hi leyonikileko aka Estrada Nacional numero 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleku nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani a Derek Hofumani i wulile leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha. Hi mahela leki yena a siya gezo gakulaya a vafambisa movha ka si kota ku landzisa a mafambiselo manene a ndzeni ka switarato ka si kota ku vhikela a timhangu.
4: Ka mhaka yima hi ximaneka hi ni necessidade ya kuchisimama chigondisa vatsibitiswa mmova kasi vachimaneka vachifonipa timhaka ta mavelocidade no tsimasinale ya trânsito nku sachiwana mhangu ya mova yi mahikile nkuva yi mhaka ni ya velocidade excessiva portanto mhaka yihi karata ngutu kambe simama chigondisa vatsibitiswa mmova kasi vachikota ku respeita mavelocidade ya mova
3: akutsika ka xikarato lexi mhangu leyi ya mova yena i wulile kambe leswaku andzinika simana leyi yimbelileko laha va nga kumeka na vakulungela alembi ga kuumbwa ka PRM yena i te ri fambile khwatsi
4: livhiki ri nga maneka ri singana masituasan o hambanahambana vobota criminalidade khanga maneka masituasan criminal
3: aderto fumani munyikeli wa mahungu aka mutwata maphoyisa lomu inyambani
0: Huvu ya vatsongwana hi ximixo xifundzankulu Maputsu yi tlhele yi kombela ka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
5: Huvu ya vatsongwana hi ximixo xifundzankulu Maputsu yi ya mahlweni yi kombela ka mfumo a ku va ku tshimamisa eswikhatiso ka vanhu va yaka mahlweni hi ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ka swiyenge swo hambanahambana swa vutomi. Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma ku va xava emabyalwa ni timbangi swin'we eka swikhale swa yaka mahlweni hi ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamela ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi musumbuluko lweyi hi murhangeli wa huvu leyi a xifundzankulu Maputsu Latoyi ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputsu.
6: Aos casamentos prematuros, trabalho infantil, tráfico e violação sexual de menores, venda de bebidas alcoólicas e drogas, grandes distâncias entre as escolas e as nossas casas, falta de espaços recreativos para as crianças, deficiente saneamento do meio escolar e acesso à água potável, em alguns distritos, e melhoria do atendimento especializado para crianças nas nossas unidades sanitárias.
5: Eu ia mudar os calheiros. Murhangeli wa xifundza xa Matsolo Gideon Mushila hi loyi a vuleke leswaku mfumo u ya mahlweni hi ku tirha swi nga ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va yaka mahlweni hi ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana exifundzankulu lexi.
7: O Parlamento Infantil Provincial constitui uma plataforma de diálogo e cidadania criada para incentivar a participação ativa da criança nos assuntos que dizem respeito ao seu presente e ao seu futuro. Por isso, como governantes, temos a responsabilidade de continuar a criar estratégias e mecanismos que garantam o desenvolvimento saudável da criança, promovendo os seus direitos, ouvindo as suas preocupações e valorizando as suas contribuições.
5: Nhlengeletano leyi yi nga ya vuntlhanunharhu ya Parlamento Infantil a xifundzankulu Maputsu yi endleki ndzeni ka swihlahla swi ngo matshamelo manene ya ntsongwana ku tihindza ka hina namuntlha mundzuku ni masiku hinkwawo.
0: Vurhangeli ra vukosi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi hi kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Fernando Sidumo.
5: Ntsengo lowu wu kombisa eku yehla hi umidla wa matonelada ya ta mihandzu loko ku fanisiwa ni nguva yi hundzeke ya ta ku xavisa swa ta masimu ka lembe la 2025 lawu xavisiweke ekusuhi ni 4,000,000 wa matonelada ya mihandzu leswi kombiseke leswaku xifundzankulu Maputsu xi swi kotile a ku bindzula hi nhlayo ya 70% ka xipimo xi nga ha vekisiwile. Tindhambi ti vonekeke hikwalaho ka timpfula ta magindla mbeve ti veke kona lembe li hundzeke ni ku sunguleni ka leli swivuno swa nga leswi swi hlengeleke hi ntalo a ku ehleni ka ntshovelo lowu u yimeriwaka ka nguva ya nyan'waka ya ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Thuli loko a vulavula exifundzeni xa ka N'wamba eku haxeni ka nguva leyi timpfula leti ti endle eku luzeka ka 73,000 wa magitari ya mihandzu ya ku hambanahambana laha ka wona 35,000 a lele wa maluzeke hinkwaswo. mailano ni magale mitira radio Mozambique itwe emarito ya Rafael Sikela yena anga murangeli wa cooperativa yata varimi ishimisha chifunza shaka ngwamba dwe avulavuleke eswikarati vathlanganaka na swona kuva ntirho wa vona ufamba hiti ndlela tinene
8: aswikarati leswi hlanganaka na swona ngopfungopfu hilani ka oxavisi ha ti tlukulutela ha xavisa swimbutana hi xavisa swihon'wana hi kota ku byala manji loko hi byala hi gama hi tlhela hi ya tlhangana ni lava hi xavaka ka vo timbewu ni vulavula hi timbewu ta mazambana ni vulavula hi timbewu ta swimati ni mapimenta hinkwaswo hi swi xavaka Juni a madubu hi ma xava Juni a mimirhi yi vuya hi Juni a loko hi tlhela hi ta ta kompitira na vona a hi kumi timali ta ku va hi ta kota a ku tlhela hi fambisa a ntirho wa hina u ya mahlweni hikwalaho ka ku hi minkamembenyana hi ya ya xavisa hi tipurayisi ta le hansi hikwalaho ka ku va na vona va peta minchumu ya vona lo Mozambique va nghenisa minchumu ya vona Mozambique hi xavisa hi timali ta le hansi ta ku a ti koti ku va ti vuyisela swimalana swa swimbutana leswi hi nga xavisa swona a wu rima ri phambeni ro tama ku yehla lomu kaya ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado u trazarile hikwalaho ka timpfula hi ve ni tindhambi ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela ku kumeka leswaku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi ku na mpfula nkama lungu u lava ku hlakula ku sungula mpfula u ku lava ku vhuthela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swaku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina
5: marito ya Rafael Sikela murangeli wa ta mhlangano ya varimi xi mixa xifundza xa Nwamba loko a vulavula hi swikarhi va hlanganana na swona a ku landzeni ka ntirho wa vona wa ta vurimi a xifundzeni lexi xa Nwamba
0: na ku endlaka leswo a xifundzeni xa ximbutso xifundza nkulu Gaza ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshika va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti tinharhu ti taka Carlos Matsinya
9: a xifundzeni xa ximbutso kona xifundzankulu Gaza a ta majela ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeli wa xifundza madzanadzana ya magidari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwalaho ka mati lama tlheleke ma nghena ka Silderbans a vula leswaku ka 2 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni nakona va nyimela ku va ku nga ha tlheli ku vonaka mati vula nakona leswaku mfumo hikwalaho ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona
10: a nkarhi wa sweswi a hi le ka matshamela manene hikwalaho ka swakudya hikusa hinkwaswo swi fambele ni mati na swi fambele ni mati hi khensa yini xibiye loyi a nga karhi a hi pfuna hi lani ni leyi a hi hinkwako hikusa hi nge swi koti hinkwako kambe kutsongo wa swi kota ku hatela a ta ta hi nyika swakudya hi nyika lani hi nyika leyi hi nyika kun'wana maorganizasawu man'wanyana na wona ma karhi ma ta ma ta ta hi pfuna a kuma hi nyikeya swakudya ma hi pfuna hi leswi ni leswiya hi leyi ngi ya khalo ta hina hikusa hi ve ni andhambile ya yi nga ta ta yona telela swo tala yi hi veka matini ka tindhawu tin'wani ta ku a hi koti ku hi nghena kambe hi te mati lawa hi ma vona ni ku famba loko ma kuma yehla hi sungula ku byala ku ta a mati loko se ha timbewu ti le karhi ti tlakukanyana ku te mati lama nga ta ta koka hinkwaswo swi famba hi ku hi tlhela hi byala funzi ka vunharhu mati ma ta nghena mati ma koka hinkwaswo swo swi hi le ka mubyali wa munhu ka mubyali wa munhu lowu hi nga na wona se ha ti vonanyana timbewu leswaku ti karhi ti mila timbewu leti yo khongela leswaku ku nga hati mati man'wanyana ma ta ta hi tekela i vanhu vanyingi hinkwavo se va sekeleke va nyima hinkwavo lava tirhaka axambani va producer va hina leswaku va kota a ku va ya byala
9: marito ya murhangeli wa xifundza xa ximbutsu ka Silderbans loko a vula leswaku a masiku ma taka ma ta va ya ku karhata melano ni ta ma jela hikola ka ndhambi nukuwa avano va luzile minkare yulandelelana atimbeu leti va dzaleke ndzaku ka ndambi ya janeiro wa lembe leli leti tsumaka.
0: Mfumo xifundzankulu Gaza wu tsatsiya varimi akuva va tihita swinene ku bindzuleni ka swakudya swa nga ndlela ya ku hambana ni nxanisa i vangiwaka hi ndlala. Nikola Mkavele.
11: Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo hi loyi a tsatsiyaka varimi ku veni va tihita hi laha ku lavekaka kona ka leti yelanaka ni vubindzuli. Marito lawa ma tlhamuselile eka xifundza xa Limpopo ka xikanekiso xa Zongweni hi nkarhi a nga ha endzela andhawu liyana ku veni a cukisisa hi kusuhi ni ku va nyikela timbewu ku veni va tipfuna hi laha ku lavekaka kona ndzhaku ka ku ve va hlaseliwile hi tindhambi ta lembe leli. Ka liendzo leli Margarida Mapanze ni Nxongo a cukisisile hi kusuhi ni ku xiyaxiya mintirho leyi va yi ndzaka laha vuleke leswaku swi ni risima ku veni va tipatsile ku veni va endla xo karhi ndzhaku ka ku veni loyi a nga ha li karhi a bindzula ka ndhawu liyana i nga muti lweyi wa ndhawu ya handle ka tiko wa le India a sukile a nga ha bindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a tlhamusela leswaku varimi hi lava kombaka a ku ve va tihita ni ku ve va hlomile matshan'wini ya ku ve va endla ku hinkwaswo leswi swi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni vurimi bya vona.
12: Loko hi pfuxelile a varimi va Zongweni lava va kotake ku gwenta a tindhambi hinkwato va biwe ka ku sungula va rimile va biwa ka vumbirhi ndhambi kambe va swi kotile ku va ka vunharhu va tlhela va pindela lani mihandzu ya kona hi yi voneke tlha hi yi vona hi ku tsakisa swinene. Kambe xin'we ka lexi va nga na xona tanihi xivilelo hileswaku mpfhunga lowu hi bindzulaka hi ta dya majuta vonyingi leswi hi navela ku va hi xavisa se ka ku xavisa kona hi kwini ke na hi rhandza ku hlaya leswaku hambiloko hi bindzula na ku nga vanga ndhambi hinkwato tindhawu leti hi rimaka mpfhunga hi bindzula masiku laya ya ku gama a ya ha na preokupasawu hi ntamu hi tlhelo la mercado hikusa mercado se identifika rima mercado ya manyingi kolomu kaya hi hadya lomu kaya hi hadyaka maputsu nyembani hambi Zimbabwe va ta va tateka ampfhunga wa hina.
11: Ku vulavuliwa hi ku fika ka 200 ya varimi lava kumekaka eka ndhawu liyana eka bindzu la ku fika ka mpfhuka wa 250 wa makume wa magitari ya ku ve ku rimiwa mpfhunga eka xikanekiso xa Zongweni xifundza xa Limpopo.
0: Mfumo xifundzankulu Gaza wu tsatsiya lavantshwa akuva male ya nseketelo wa makungu ya ku hluvukisa muganga wun'wana na wun'wana Fidel va yi londzovota tanihi laha swi faneleka ka kona. Mahungu lawa ma tshukuveteriwa i Nikolao Mkavele.
11: Marito lawa ma vulavuliwile murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo loyi a tlhamuseleke leswaku swi ni risima ku veni lava va nga ta yamukela a xuma lexi xi pfunisaka a vahanyi i nga Fidel va endla ni ku ve va qavanga a mintirho leyi nga va pfunisaka eka ta mabindzu ya vona a nge le ku ve va endla mabindzu wolawa ya man'we tanihi murhangeli wa xifundzankulu Gaza hale ya swi twisiseki ku veni vantshwa va nga va va tikatsa ku ve va endla xilo lexo xa xin'we na ku ve ti ku ni mico yinyingi leyi va nga yi endlaka akuveni va ya va phalalisa leti yelanaka ni vubindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a vuli leswaku loko ku landzeleliwa hi ku ve ku endliwa hi swigava swa vubindzuli leswo swi nga pfuna ni ku ve swi tlhela swi nyika mukhandlo ku vanhu vo tala va kuma nambe hi mintirho.
12: Loko hi bulile ni lavantshwa hi vonisani na vo leswaku va fanele ku va yi londzovota kahle a fund development economic local a ku londzovota kahle leswaku ku va va tolovela ku mun'wana ni mun'wana a va ni swa yena leswi a endlaka swo a nga endli hi ku ringisela hi ku loko mun'wana a twa swa ku va le ku na mani mani a xavisaka tihuku kumbe a fuyaka loko a fuya a tihuku ti va tihuma le na mina ni lava ku ya xavisa tihuku

0: na sehlayisekile yena akuma ndawo ya ku ya mahlweni hikuva a beta tin'wanyana
1: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya Margarita Mapanze ni nhlongo loko a le karhi a tsatsiya lavantshwa ku ve ni va cukisisa ku endla leti yelanaka ni mabindzu na va tirhisa a swigava leswi swi fanelaka ku ve swi bindzula leti ti yelanaka ni ta mintsengo
2: mali ya ku hakela ta ntleketlo hi ximi xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Armindo Masinga wa tshokovetela
3: lomu a provhinsi ya Nyambana a thikiti ga xapasen kutani swi bomba gini sangulile ku ve gidura leswo ndzaungana ku vonikile a ku engeteliwa ka tichapawu na swi vangiwa hikwala ka ungana a mafurha ya mimovha ma durhisiwile na a karhi a bula ka mitirho ya Radio Mozambique Rodrigues Gaze ka mixo ya muvhulu ya loyi i hlamusele leswaku a ku rheliwa ka thikithi mali yintshwa hi leswi swi kotekileko ka mintsengo leyi nga vi yi gemiwa leswo hikwalaho ka ungana vakekeki va lavile mali yinyingi ka leswi a mfumo na wona wu ve wu humelela lomu ka ku la ku vhikela a xitshungu ku xi nga xanisiwi hi vakekeki hi ku rihela timali tinyingi. Rodrigues Gezi wa laha Association dos Transportadores Rodoviarios lomu a Inyambana i hlamusele leswaku va tsakile hikwalaho ka ungana va kutile a ku zwanana ni mfumo ndzaungana ku engeteliwile timali ta mafurha leswi nga mhala leswaku vakekeki va lavile na vonawo a ku engetela a tichapawu ta thikithi. A hi sweni magezo ya bava Rodrigues Gezi loyi a teke ngalo a mimovha semakunu yi sangulile a ku famba ndzaungana a vhiki gi hundzuleko va nga tiranga
4: makunu hawula leswaku bya leswi a hi wuyile grasses ya zwanani lowu hi wu kumileku ni mfumo ku swi vona leswaku a ku na ni swa ringana ku hi tlhateka ce ku karhi ku fela ku hi swi kota ku kuma a litiro ya mafurha hi ta simamisa ni mitirho ya hina proyesu swileto hi nga xisiyaku ka xitshungu xa hina lexaku huyani a mitirhweni ya hina yonhle ni mungu wa hina a nga kha a famba ka yona leyi a nga kha a thindeka hi ku pima leswaku a ku na mafambelo makunu leswi ma kona ma wuyile hi laha hi swi tivisaku zona kota hi ta ku na hi wula ku a doropa ka hina kutani ku provhinsi ya hina loko hi tlulela ya Nyambane a hina yo a falta hina ya transport ku khwatsele swi tshuka ku hi swi vona ka madoropa man'wana kutani ka maprovhinsi ya man'wana huyani a mimovha ya hina yi wuyile ka siku ta yi ta hi vuna ka swivilelo swa hina
5: a tsatselelo yi kona ka leswi nga maheka
3: kwalomu xikarhi eka ku engeteriwa loko ka mintsengo ya thikithi ga xapasen Rodrigues Gezi i kombela vuhlengeli ka xitshungwa ku xi vi ni ku vonelela a ku xi nga pfumeli ku rihela a mali ya ku hundza leyi yi nga gemiwa
4: a mintsengo ya thikithi hi leya yintshwa proyesu ha leletela xitshungu xa hina leswaku loko u nga swi swi khwatsi leswa wulaku a kobradori i xikona ku kombela phepha leyi yi nga tsaliwa yi nga pfumeletiwa ku ve gona mabirisi ma to tirha a ku komba kasi u kota ku tlhahleka ka zona ni leswaku loko swi nga koteki leswo yana ka intedadi yo karhi ku khwatsi hi ye hi na lava leswi vulavulaku hambiloko u ya polisi ya hambiloko u ya ka u tohlele tindzawulo ta mfumo information leyi yi kona loko u ya kona u ta hakisa ku kuma tlhamuselo wa ku swi tshamisile leri kasi ku susa madoda.
3: Rodrigues Gezi wala astroi kwalomu a provhinsia ya Inyambane.
2: Nhlangano u katsaka valandzi va ntirho wa ta ntleketlo ximi xa xifundzankulu Maputsu u sola matirhela ya vachayeli va nga ri vangani lava hoxelaka a nawu. Stelio Manyisa ya ne murhambaka ku va tsokovetela.
6: Nhlangano u patsaka vafambisi va mimovha ya ntleketlo a xifundzankulu Maputu wa sola vuhomboloki byi endliwaka hi vafambisi va nga ri vangani lava va kumisaka a mimpfhuka ni ku londza timali ta henhla ngopfu leti ti nga handli ka nawu ka vatleketliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputu. Mhaka leyi yi endleka na ku ve vafambisi va mimovha ya ntleketlo va nyimela ku nyikiwa mali yi vitaniwaka compensação kumbe subsidio xiputukezi na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina. Murhangeli Nandza wa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a vuli leswaku vuhomboloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ya ntleketlo yi handli ka nawu nakoho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na ku ve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha.

0: fanhlekaeto lomu doropeni ra ka Matsolo ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa vule leswaku mhaka leyi yi komba leswaku vafambisa mimovha volavo a va tshembi leswi mfumo wu swi hlayeke swaku n'hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hi ku va yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
1: Lavi vatswatsiya a ku va va ni ku zula kambe hi tswatsiya ngopfungopfu a voni vinyi va mimovha leswaku a va swi koti ku va va bula ni vatirhisani wavo ni ku va va swi kota a ku va va tlhela va tshamisisa timhaka ta timali leti ti buyiseriwaka a kaya ni tshanela hi wona a ma-research hi ku fuzi a leswi swi bangisaka pon'we ngopfungopfu la hi ku muchayeri wa movha lowu loyi fane a hola kan'we hi vhiki ka matshameli lawu hi nga ka wona swoswi ya kumbe Steven byi nga khupuka yeni loko a tiza siku hi dyabya kwaki ya a buyeliwa hi mali ya yitsongo xileswo ku fanela ku va a n'winyi wa movha a kombisana na yena leswaku na yena n'winyi wa movha loko mfumo wu nyika a matshameli lowa u dyondzisiki swa ku tenge a ta wu kuma tenge a fanela ku va a tlhela a mu tlheliselela a mufambisi wa movha kara ku va na yena a muholo wake wu nga yehli hi ni ku kombisana na vona hi ni ku va tsatsiya swa ku a ku nyimisa ku tiza a ku holovisana a ku pfalana va nga tizwi a hi leswi swi taka hi vuyisela a mihandzu leminene.
0: I George Manyisa, xirho xa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha nhleketo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a sola a vukhinyavezi lebyi endliwaka hi vafambisi va mimovha ya nhleketo ni ku va a kombela leswaku ku vekiwa swimangalo a swikwadra ka maphoyisa munisipo ka Matsolo loko vapasajeri vo tshuka va vona a vuhomboloki bya ku karhi byi endliwa hi vachayeri va mimovha ya nhleketo lomu switarakwini.
2: Hi gemetele lama vulaka leswaku ntlawa wa mabaronji wa ka Masinga u chapelile ku ya fika ka Tasa de Mozambique hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ndzhaku ka ku va u humelelile hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi rin'we emahlweni ka Nova Alianza wa Machichi. Avelino Antoni o tsokovetela.
3: Amabaronji mave mabaka wa Nova Alianza wa Machichi hi ntlhanu wa swigolo zva kuanguliwa hi chin'we a kugumeseni ka hlakano muchukumisi wa mabaronji Stofa ku Fernandes anaku a tlhawu wakwe wu kombekisile ku tiya kambe a wa tilongisele a DV loyi a tobela naye ka hlakano wo gumesa
4: a jogo ya tasi hambeni ni jogo ya kampionato loko hi jogo ya kampionato wena u tentara ku kuma un ponto o dois o tres pontos hi ninginile hi kuma ama oportunidade hi chela a tres gol seguidos Nova Aliança i tsutsumila andzhaku ka prejuízo a reku Nova Aliança a resultado u kanga belangi bili kwatsi masoka futebol hi zvezvi ku ganya munhu ku ganya mbeni mas hai ni campeonato ta kumana kambe ta zwona ku laya ikonto tira ama falha ya kona ya leswi swi nga maya
3: a final bela na DV mutezo jana mukwayile kuve mukingizana na ikwasi
4: akami nga bena DV a supertasa wanga sivini ekipa ku bailinga na leswi a ti preparara para ke bena DV mutoko ya DV ekipa ya homelim provincia na anonja ina hokhleni mas zingawula ku a xitsungu xitsatsaka hi jogo lepo ke já hi ni majigador ya experiência ku tsongwana yo pod mahlamula leswi ti zwikuma ni jogo ya DV
3: xikurini ukhwatsi wa hi ni magordura nyana ino hlola ku chikela
4: ya humu recuperara sweswi yi va li ku trenara a 15 dias mas até jogo ya DV ndzi ni certeza ke já ta vi a 100%
3: eka tlhelo gaka wa Nova Aliança mchukumisi Ugwashuko Junior oko tete kweni ga Nigeria anako asotule Nova Aliança ayi kukumiselwa nezvanga mhalo mukapwina anga zvitive
5: non tenada ke falhou nesse jogo é que meu equipe não estava bem hoje tudo estamos a fazer hoje não está dar certo então até aí para eles conseguiu aproveitar isso detalhes nós para marcar o golo que eles marcaram, mas na tempo de jogar, não estamos a dizer que fatal uma coisa.
3: Magezu ya Ugwashukwa Junior muchukumisi wa tlawa Nova Aliança wa Machichi na ula ula ndzako ka tlawa wakwe ubilwe hi tlanu wa zwigolo ka chinwe hi tlawa wa Baronji wa Lekamasingi.
2: Mwinseti wa kurandzeka igemeta kola xitiku xa dzongeni namuntlha la humeleliseke tinhlokomhaka tivulaka leswaku vamamana vambiri vana vatiko ra Eswatini vakumeka mavokweni ya maphoyisa na varhwaka aminanzo ya kushavisa ni vudzai bya timbangi. Mhangu ya movha exifundzankulu Nyambana i dlayile munhu wun'we. Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu i tlhela i kombela ka mfumo ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. David Ntiman hi yena loyi a bindzuleke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu, kasi Tomas Buruma hi yena a khomiseleke marito ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.
6: Xitiko xa Dzongeni.
7: Vhiki ni vhiki, musumbuluko wa unharhu ni wontlhanu 21:00.
6: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
7: Xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Tiquini.
2: Mahungu nzeni ka shitiku shadzungini mahlayiwa hi David Ntimana. Vamamana vambiri vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varhwexiwaka nandzu wa ku va va xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa na Veronica Sidumu.
3: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va chuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa ka Namahasha. Na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzenkulu Maputo Karmini ya Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha yi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
2: Mhangu ya movha xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokoveteliwaka hi Isaura Antonio.
4: A mhangu leyi hi leonikileko aka Strada Nacional numero 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleku nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani a Derrit Hofmani i wuli leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha.
2: Huvu ya vatsongwana xiyimo xa xifundzankulu Maputo i tlhele kombelaka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va nga tshukaka va hoxela timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
5: Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma, ku va xava emabyalwa ni timbangi swin'we ka swikhale swa yaka mahlweni ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamela ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi mutshunguriko lweyi hi murhangeli wa huvo leyi a xifundzankulu Maputo Latoyi ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo.
2: Ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala a xifundzeni xa Ximbutsu ka tin'hweti tinharhu leti taka. Mahungu lawa na Carlo Ximatsinye.
6: A xifundzeni xa Ximbutsu ku na xifundzankulu Gaza a ta majela ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeli wa xifundza. Madzanadzana ya magitari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwala ka mati lama tlheleke ma nghena. Castel de Bans a vula leswaku ka 29 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva a vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi. Kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni nakona va nyimela ku va ku nga ha tlheli ku vonaka mati. Vula nakona leswaku mfumo hikwalaka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona.
2: Mali ya ku hakela ta ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile. Xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Armindo Masinga wa tshokovetela.
7: Lomu a provhinsi ya Nyambana a thikiti ga xapasen kutani swi bomba a giri sangulile ku ri gidura leswo ndzaungana ku vonikile a ku engeteliwa ka tichapau na swivangiwa hikwalaho ka ungana a mafurha ya mimovha ma durhisiwilwe. Na a karhi a bulaka mitirho ya Radio Mozambique Rodrigues Gezi kamixo ya muvhulu ya loyi i hlamusele leswaku a ku rheliwa ka thikithi mali yiswa hi leswi swi kotekileko ka mitsengo leyi nga vi yi gemiwa leswo hikwala ka ungana vakekeke valavile mali nyingi kalezwa afumu na wona uve uhumelela lomuka kula ku vikela a chitsungu ku chinga shanisiwe hi vakekeke hikuri hela timali tinyingi. Rodriguez Gezi wala Association dos Transportadores Rodoviários lomu a Inyambani i hlamusele leswaku va tsakile hikwala ka ungana vakutile a ku zwanana ni fumu ndza ungana ku engetelela timali ta mafura leswi nga mahali leswaku vakekeke valavile na vonawo a ku engetela a tichapawu ta thikiti.
2: Mwingiseto kurandzeka lawa ave mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni rindzela man'wana ka minkarhi yi taka.
1: David Ntimane inkomu ngopfu swinene ku va mi hlayisele matshungu la ka xiyenge lexi xa mintirho ya Emissão Provincial de Maputo, Radio Moçambique, kakazanile Inyambani na 22:06 kutani hili hoyo hoyo kwene uvuleke xikhoma xa ku le ka mpatshano Maputo kazana Inyambani kutani ngopfu wendo landza ka ntirho wa kwa mavoko ile bom trabalho nada nada de preguiça yana mahlweni ku va u endla xa nchumu byane ka ku va u bekisa ndyangu wa ku bekisa vana nkosikazi mulumuzana ku va hi lwani ku va hi helisa usiwana miti ni yezu hi helisa a vusweti a Musambiki wezu hi tlhela hi tlhelela vunangeni na hi hlaya leswaku mi 22:10 ta zamba Alberto Langa ku va a hi hlayisela ta mafambela swiratwini ka nongonoko segurança rodoviária.

0: Yakula osa mwingiseti waku zanjeka wa Radio Mosambiki misoros provinciais di Maputo, Gaza na Inyambani. Oyo oyo kashi enge shama dzungula kuenterela kankamalu nga kazi palu shama dzungula ishi musha nyingiti mukatiku. Ama dzungula kuenterela siku jana mungla matafambiso imine domingu jmakalani ni minavelelaka hakunene avu ngiseti le binene. Kanungunu kuwa na mungla itakanele kula kancholoko wavakungeli vake zeke dza katolika ncholoko luu u lanzuiki kusukela wavuzazu waviki dzi kalutiki kwa klasa sonto ya siku dza 17 kamayu lwe atsumaka. Ancholoko ilu kungumiki santuario dza Nosa Senhora di Fatima na maasha asfunzankulu Maputo ncholoko lu kungumaka kuva vakungeli vake zeke dza katolika alilava vakombisaka alikolo dzavu ni kuva vadzimuka aku tikombisaka Maria mamana wa Yesu Kristi hilembe dza 1917 a Fatima atikweni dza Portugal ave kusui kumbe kunkula dezimilo vakhongeli vake zeke dza katolika lava hakunene vaveki va kumeka a ka na mahasha ntalo wa vone hilava va humeleleke mimova himgrivela kasi vambeni hilava vaveki vasuka hi wavuzazu va chololoka na vakongoma ka na mahasha kolaka kuva ku tirhisiwa a xitrato xa nhlayo ya vubidzi. Lava kaneleki ni mintirho ya Radio Mosambiki hilava hleke leswaku ku chololoka kwavo ku kombisa alikholo dzavo ni ku tinyiketela ka kuva va beka ku dumba ka Maria mamana wa Yesu Kristi. Antirho wa kuva ku dzimukiwa ku kaluta ka sintu inomfuwa malembe ya ku humelela ka Maria mamana wa Yesu Kristi hi lowu fambisiweke hi Arcibispo wa Arkidiosese dza Maputo Don João Carlos Nunes hi ku landza hi tengiseta mabulo hi veke nawu ni mufundhisi Celso Vaz anga mufundhisi wa paroquia dza Missão São Roque a xifundzeni xa le Matutwini. Hi ku sungula hi ta vutisa mufundhisi Celso Vaz hi mayelana ni lisima dza ku tikombisa ka Maria mamana wa Yesu Kristi maincela mahumeleleki ya Portugal a Fatima hi lembe dza 1917. Mufundhisi Celso ya ku losa hakunene hi wini nkongometo wa ku humelela ka Maria kumbe ku tikombisa kwake.
1: Hi lembe dza 1917 a tiko hinkwabyo a byi kumeka na byi lwa anyimpi hikusa a va nga kumani era nkama era lembe bya ku kumbe malembe bya ku hinkwavo va lumbaka a Europa hinkwavo a va sukile a kuma kontinente man'wanyana a ku va maya explorar va ya susa minchumu leswi a swi ta va pfuna a ku yaka kumbe swimbeni ni swinyingi a kulisa a tiko dzavo kutani ku humelela swa ku va nga kumani hikusa ku ni lava va nga humelela a va navelaka a matiko lawa va nga kumile vambenyani ku humelele ingaku i confusão bya ku va yavelana a matiko ya Afrika ya Amerika ni makontinenti man'wanyana kutani a tiko le bya Europa a byi nga kumani hi mhaka leswo kutani ku humelele a Primeira Guerra Mundial kutani ku nkama lowu a tiko a byi hanya nkama wa mahlomulo hi ntamu ni matiko manyingi na malwa a nyimpi a Portugal ku humelele a ntsumi ni byi nga hlaya leswi hi 1916 byi nga humelela ku trixi wa vatsongwana u nga hlaya u nga a ntsumi leyo yi byela ku vone leswaku a tiko tingi byi hanya hi ku zula hi lizandzo
0: I hikola ka yini avakriste va fanelaka ku va va chololoka va kongoma a santuario bya Nossa Senhora de Fátima kana mahaxa ni mimbangu mimbeni leyi mbekisiweke hi kereke bya katolika ku va ku hambiwa michololoko na ku dzimukiwa a ku tikombisa ka Maria.
1: A ku peregrinara kusuka hi makakwerhu kumbe hi maparoka makomunidade ya kakwerhu hi kongoma ku mimbangu leyi nga bekiwa swaku i masantuwario ku nga humelela ya nga tikombisa yene mamana Maria ale no Maputo yini santuwario Nossa Senhora de Fátima le na mahaxa yi nga xikombiso kumbe xifananiso ni santuwario bya le Portugal. A kusuka makakwerhu ku veya masantuwario hi leswi hi munhu ni munhu a navelaka ku komba hi swona hi ku peregrinara lowu a ku khensa ka Xikwembu Nkulukumba ku hinkwaswo leswi Xikwembu Nkulukumba a swi yinciki swona evuton'wini byakwe. Munhu ni munhu wa swi tiva swa ku mina ni mudyohi kambe ni ta enca yini a ku va ni khensa Xikwembu Nkulukumba hi minyiko hinkwayo leyi ni makumaka. Vambenyani va suka na vana na vakombeleli a minchumu ku Xikwembu Nkulukumba kambe na va swi tiva leswaku a ku va va swi kuma leswi va swi navelaka swone ku laveka nakona a sacrificio va suka hi makakwavo na va tikhongelela a ti va hlasa a mbangu lowu nga mbangu waswaku i santuwario loko suka hi makomunidade kumbe hi kaya na wu khongela a ku na endleleni a ku na hintamu ama interruptions i siku hinkwabyo u byi nyikaka ku Xikwembu Nkulukumba swaku mini ni ku nyika ku ni lava va fambaka masiku mabidri ku ni lava va fambaka a siku dyiri hi siku dyrini na mfambo hinkwavo va dyi heta tan ku nkama luwani u fambaka i nkama wa ku khongela u nyika a siku lebyiyani kumbe masiku lawayani ku Xikwembu Nkulukumba hi a peregrinara i nkama wa ku khongela i nyiku u nyikaka ku Xikwembu Nkulukumba mini ni jula ku nyika Xikwembu Nkulukumba a siku hinkwabyo ta ku khongela ni nge ti khongela ntsena a ku va ni nga mudoli ku khongela kwanga ni ta khongela na ni famba ni hamba a sacrificio
0: ku fanela a ve wini nkongometo wa vakhongeli va kereke bya katolika loko va hamba michololoko leyo
1: a muperegrino loyi a tinyikelaka ku va a khongela na a famba nompodi a truka a dyivala leswaku mini ni tinyikelile a ku va ni khongela ku Xikwembu Nkulukumba a hi mfambo ntsena bya ku u suka hi kaya ku mini ni ya le a santuwario a peregrino a muperegrino hi leyi a swi tivaka leswaku mini ni mfambo bya vukhongoti bya ku khongela ni famba na ni khongela ni nga fani ntamu ni xitshungu xa Israyele nkama xi nga suka hi hala Egypta yi suka vambenyani va famba na va khensa Xikwembu Nkulukumba kambe a ku ni vambenyani lava na va ngurangura va famba va kumiwa hi swinyingi ni tinyoka va nga tiwa vambenyani ku humelele swidzidziharisi swinyingi kutani
0: hi hlayile leswaku a mamba ya misa ngopfu ya ku pfala a ntirho lowu wa ncholoko wa wu kongoma a kana mahaxa kumbe kule kana mahaxa hi lowu veke wu rhangeliwa hi arcibispo wa arkidiosezi de Maputo Dom João Carlos Nunes lani endzeni ka leswi nyingi a tririki a vakhongeli va kereke bya katolika a ku va a li lava va tinyikelelaka ka ku va va bikisa a ku nyimela ni ku va va tlhavukanyisa a vamakwavo hikwalaho ka ku va ku va tiva a ku bekisa a ku nyimela u nga hi pfuna ku va hi kuma a nkongometo wa mazito ya arcibispo Dom João Carlos Nunes.
2: Mamba ya misa ya Sonto, inga misa ya Ugamo, santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Maacha, a missa ali, Tringaga, missa a peregrinação. Dom João Carlos, Tatana Bishopo, ali no Arquidiocese de Maputo. Naí, Tunjucha, Majito, e a Papa Leão XIV, Anga Mahlaya, Anga Mangabuya Pushela, África, Tico Intra África. Ahi, Jelly Levi, Lechaku, a Mucristi, Inca Avini, a licolo anga guduli ka licolo anga tlheleli ndzhaku ku leswi a swi pfumelaka hikusa lweyi a swi tivaka swi kotaka a ku nyimela ka Xikwembu Nkulukumba lweyi a zindzelaka ku leswi swi nga hlayiwa hi Xikwembu Nkulukumba hi Yesu Kristi ni vaprofeta va khale lweyi a zindzelaka ku leswo hakunene a ta hanya leswi Xikwembu Nkulukumba a nga hi byela swone, a nga hi leleta swone, a nga hlaya hikwalaho ka marito ya n'wanake Yesu Kristi. A Mukristi lweyi a kalaka a nga godoli a tibekiserile a ku va a swi kota a ku hlula hinkwaswo leswi swi humelelaka evuton'wini. A hlayile leswaku hakanyingi hi kumeka ka swikarhato hi khongela hi pimisa leswaku Xikwembu Nkulukumba ingiki a xi ti vonakalisi evuton'wini byeleswo, kambe hikwalaho ka swi kota ku rindzela ka ku nyimela ku leswi a nga swi byela swone hi swi kota hi likholo byeleswo a ku hi hlula hinkwaswo, hikusa ha swi tiva leswaku nkama wa mahlomulo i nkama wa ku khaluta, a hi hanyi ntsena ka mahlomulo mabuya nakona a masiku la ku hi kolaka Xikwembu Nkulukumba hi tsaka hi hanya swa ku nyoxa, kambe leswi swi enceka loko hi swi kota hi swi tiva a ku zindzela. Munhu ni munhu a wa vitaniwa a ku veni a ni mbilu leyi ya ku zindzela, ya ku nyimela, ya ku kala yi nga godoli alikhulweni, a ku va a hanya na swi tiva leswaku a timhaka ti kona, kambe na Xikwembu Nkulukumba ni ta hlula na hlula ma swi ni nkama wa swona. Tani a marito ya tatana bishop hi vilawa a tlhela a hamba ni xifananiso swa lweyi a khongelaka a kombelaka ku Xikwembu Nkulukumba, kambe loko ya hlomela a xipachi xipachi xa ha fana ni swa khale xi na mali tani swi nga vi leswi swi hi tlhelisaka antshaku hi simama hi ya frente, hikusa a leswi swi nga hlayiwa hi Xikwembu Nkulukumba hi ta yinceka hi nkama wa kona, kambe hi nga yincekaneni ka likholo dyrezu yi tlhelela antshaku.
0: Hi wona marito Padre Salsovajo navelaka ku va u masiya aka vakhongeli va kereke bya katolika lava va kholwaka ka ku tikombisa ka Maria na mbeni lava vambeni va kalaka va nga le vakhongeli va kereke bya katolika nakoni va nga kholwi leswi swi hitaka a vakreste va kereke bya katolika.
2: Hakunene i vanyingi lava va kalaka va nga kholwi leswaku mamana Maria a wa tikombekisa ku vanhu a va kombela leswaku a va khongeli a va tinyikeli ka vutomi bya vukhongeli, va kombela ku Xikwembu Nkulukumba a ku va va huluxiwa kumbe a siya a marito ku lava a tikombisaka ku vona leswaku fambani mi ya byela switshungu swaku a va hanyi hosini. N'wana Maria mana wa Yesu Kristi hi nga nyikiwa mamana lweyi ha Yesu Kristi loko a hlaya xihambanini ka Juwawu a ku ku yena ya mukela mamana lweyi i mamana wakwe, kwalayani mamana Maria a hamba mamana wa hinkwerhu hini vanhu, nakona a ku ku mamana Maria Yesu Kristi ra ku mamana ya mukela a n'wana lweyi hi ku sukela namuntlha i n'wana waku. Nakona na mana Maria ya mukelile marito lawa tani leswi a nga tlhandluka atilweni a wa hi navelela awutomi lebyintshwa, awutomi lebya byinene ku fana ni vamamana va matiko. Loko vamamana loko kumbe mamana loko va vona swaku n'wana u yincekana leswi a swi yincaka swona a swi fambelani ni leswi a nga mu kombela tatana wakwe, vamana a wa humelela a khoma n'wana a mu yisa hi tlhelo a mu byela a mu leleta leswi tatana wakwe a swi rhandzaka swona, a ku va a nga huni a hanya leswi tatana a nga mu kombela swona. Kutani mamana Maria a wa swi yenca leswo ha lexi dikhale ja malembe ni malembe. Kutani hi yene lweyi

0: a tikombisa ka kone mamana Maria kambi vavuni adambu na dyi famba dyi jikajika hinkwavo va swi vonile vanyingi va swi vonile va kholwa hikusa va voni hi matihlo ya kakwavo leswaku hakunene leswi swi nga yinceka a hi swaku a swi nga ku i adaptação kusa nkama luwani a swi nge se humelela swa mathekinolojiya hi nkama ta voni adambu na dri ande jikajika kutani va kholwa hakanyingi mamana Maria loko a humelela ku ni masinais ya manyingi kombaka leswaku leswi swi nga yinceka vhela hi swa swinene a hi ku loza ntsena so swi kombisaka ku ni masinal ya manyingi mana Maria a kombaka swaku a hi byela leswaku hakunene i yene hi yene loyi a humelelaka nakona hi yene a khanelaka a kombelaka ku hini a ku va hi landza n'wanake Yesu Kristi i vanyingi lava va fambaka a santuario di Nossa Senhora di Fatima ana mahaxa va kumaka a mahlomulo kambe a hina amapublicidade swaku a hina hi beki nkama swaku munhu ni munhu a hlaya leswi swi nga yinceka a wutomini bya kakwake hala na mahaxa kambe i vanyingi lava va tlhelaka va famba hi outubro kumbe hi masabado va ya khense kusa va swi kumile va hlulile leswi a swi leswi va swi tsandza kumbe va kumile amakateko hikwalaho ka ku kombela ka mamana Maria ku va a va tlhasisa a tlhasisa a swikhongoto swa kakwavo i vanyingi va tlhavekaka mavhela ka peregrinação kumbe masiku man'wanyana na va khensa mamana Maria hikwalaho ka tinyiko hinkwato va nga tikuma hikwalaho ka ku peregrinar hikwalaho ka ku va tinyika nkama bya ku va ya khongela va ya kombela ku mamana Maria
1: hi khensile Padre Celso Vaz loko swi kotile ku va u hi buyisela nkongometo hi mayelana ni nchololoko wa vakhongeli va kereke bya katolika a santuario bya Nossa Senhora de Fatima hi hlayile leswaku a ve ku ntlula 10,000 wa vakhongeli va kereke bya katolika lava vugan'wini bya vhiki va kumekeke a santuario bya Nossa Senhora de Fatima muyingiseti wa ku zondzeka wa Radio Mosambique misoro xiprovincias de Maputo Gaza na Inyambani hi gemeta kwala xiyenge lexa madzungu hi ku entelela kola ka madzungula ya nyiketimu ka tiko mikumiki na mipangaletiwa ha domingos makalani ya lusilili.